0: sumfuo teus enene ni ameka chira da sama obi amera na swasi tie menene rawasi manyame wani mni aya manema hey ni awaka jina na sa mwa maswa mone swamra amukoni aribu anu mumra mi china na sia mo na mema mwa home ewa yesu
1: hey eradi bibi amye
0: ediana hiwa
1: Bibi pa, kama kumasu,
0: onyame.
1: I say bibi, bibi
0: onyame.
1: Metuma musembe,
0: onyame
1: radi.
0: Zawuya,
1: kama kumasu, onyame mami ya.
0: Onyame
1: mami ya.

Nese wan kra na te na yin akokro so ani ho hrei. Akro. Adie ni nesu tu fo na ko boni wo.